bolem bolem mbaxi aduna bolem bolem mbaxi alakhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di tere bo xamne likoy jang du jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte yi bamuy tambulé wacce alquran ne ko iqra iqra muy verb ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tuddu na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamne fimu nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu upp lu mokal luddul alquran motax quran mom rek ki nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang ah mom la gëssu gu mbokk ñu seddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool fo di aw turam te bokk yalla yi wax bobu kenn ko doon jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñew fekke ci ko ta bam yag kenn ñew fekke ci ko ta ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fek ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñikoy jang te gëm ñu ko tabarakal alquran nak daal di juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraka taala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu taala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dum olofit dum lawbe dum tukulor dum sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ len di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam muné karam so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jëg bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ming koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi musallatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimil nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañ ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi

kon nak deeng ngeen fofu la setan ak gembo min nari samu ki ak gembo fele ñom ñaar nak ñu wara beuri lamb jo xamne ji wala bok mosu bo xamne bi bu ñu ngi tudde baax ñom ñaar ñoko sekk yalla nak insan la faay tay moy arbitre combat bi legi nak ko seen mu daanu da ngay deg mu setan mu bari doole yalla neena shaytani inna kayda shaytani kana da'ifa shaytani bari wul doole pexem shaytani bari wul doole pexem jigen mo bari doole waye ku daanu rek nga deg mu ne shaytani mo bari doole da ngay gis ci fubal kat yi ku yeqbal bi mu jadd rek aw dalam la koy jiji nga xim muy defaraat aw dal te fekk na dal wa defu ko mom la tankam deung waye gis nga dama dem ci kaw suuf lu dal way rek ñu na sétane ñu dal way rek ñu ko muñal ñu dal way rek ñu ko yalla ko dogal lolu ben laqatu kay la go xamne tabaaraku ta'ala dañ ci bayilo xey kon ñoom ñaar ñepp nopi nañu al insan min salsal min amayn masnun al jann min qablu min nari samum ñu deglu len nak bala ñu len di bolé ñoom ñaar yalla mu ne wa fatlikul iskara bi nga xamé ne qala rabbuka sabbaram wahna lil malaikati malaika yep la yalla dajale len ci ben reñu bo xamné da len don jox ay xibar ya moy inni man yalla khaliqun kuy bind la basharan bindef bindna ko banati min salsalin ci ban bo xane bi dafa am kaddu ban bobu nak min hama'in mi ngi joge ci ban bo xane masnunin bu forox la buñu lakala ba nga xamne dafa ñuul malaake ne ko waaw min la fa isa sawaytuhu sumuka yamale nak ba mu yam ci riya tollo mu nek mu'tadib na wa nafaqtu fihi mawlaja min ruhi ci sama ruh su boba faqa'u lahu ni ngeen daldi rob ngir mom sajidina di way sujud yeen ñep sujudu tahiyya wa takrim la sujudu ibada mata bi yalla binde kon siman adama mom dal nay def la nga xamne mom la fete wo ca reunion ba muy ñaari tasham te moy yamale ko ak wal ci mom ruh bam ko defé dani malaika ya nopi na ci de fa sajadal malaikatu malaika yasujud kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep batu kulluhum ñom ñep lay tekki ajma'una ñom ñep lay tekki kon ajma'una dafa ñew nek tawkid di degeural kulluhum ñom ñep ñew nañ ak ñom ñep ñew nañ bokku ñu leen baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajma'u ñom ñep ñew nañ ba non ñom ñep ñew nañ wax nga deug waye bo ni ñom ñep ñew nañ wax nga deug batay waye ni waxe nit ñu ci deg ne kenn deug lolu moy tawkid arab da koy faral di jëfëndiko waye li ci yalla jiblu subhanahu wa ta'ala ak waxinu alquran moy su waxe ñun ñep bu gënné kenn rek day feñ fang kulluhum ajma'un ba yow sa xel ne nak kon nak ñep su jot mu ne illa iblisa bam def ku ñu falas ka iblis bu turu iblis waye al mublifu moy ku ku tuf wala bu ne ku ku tuf moy ko xamne tay dafa jëf li ñeppi jëf fayu jot ñepp fayu bam def ko ñu ne ko yow da nga ku tuf yamul qiyamati da fay am nit ñu ñew seeni julli mat seeni wor mat seen ñepp mat waye ci aduna ci dañ fi daan nek di togn nit ñi di len jëw di len pass di len def lu nek bañu dikke yamul qiyam nit ñi sibdu seeni yu ñu dem ak loxay neen loolu moy ku ku tuf salawatullahi wa salamu alayhi wa sallam ala sahabi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun

0: am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngut sedd guy ak garab yi jëjë jëj ci si papa am xaalis nga am TV5 di sétan kasse yu la neex su la neex sétan di war auto yu rafet sa pas pas jaral la nga bayyi sa kër papa gogu dem ba ca all ba nga dëkk fa nga rawale sa pas pas yalla ñu ni ñi ñu xamne inna ja'alna ma al-ardh zinatan laha ñi ñu xamne wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma nekk la seen xew xew is awa ci ara ba nga xamne ne duguna al-fidyatu khalaya ila al-kahfi ta khuntima fa qalu khalaya dan rabbana ya sunu borom atina yalna nga ñu may min ladunka fi yow rahmatan yirmane wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci ngir mi ñu nara jom modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan door def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference ñu am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba sene feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da na wax ne bo bëgge gëlem wala xatim guy may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gi nopi dem kasamas am gëlem dila da jëfë ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fële la bari ca Mauritani wala ca Nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lolou du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka fukki fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dadi jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi mel doon ñaan tegg na ko ma nga la ñaan car bu ri bi tim nga fax ko ci sama kaw car ba dal fax wu ci ko mu dadi daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dede mom mo dede non ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok naan yalla fakal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok ci keur na may mu jinni du tax yalla umma jinni yef la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay san wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sabb ala azanihim ci seen nopp ya fi ka fi taquntuma sinina ay at adadan ci abli ñu daal di fay nelaw ndey san ñet ci meri at ak juroom ñen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek ab xif nak lu tax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayu hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi asa mu gëna mëna tak lima la gisu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngi bimu leen yéxe dafa bëgg mu xalé yi doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xalé yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xalé bi ci jëgë yag na waye xalé ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teewut bu deugal def ci lu bax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umrun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fexé ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew ci ba faatu ci bind sa tur ba dañu faté la te de ñu faté la du victoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarkallah ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti su ko defé bo fi jégué ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahnu lina'lam ay al-hisbayn ahsa lima lajsu amada yag nañ fa dé waye nebuñu yag nañ fa dé waye sax yi lekkule lañ fa yag yag ñoomu len yalla doon def nak di len walbati ba yaquñu ñu jot ci ceneeru jant bi tangor yi ak seddal bi lu yam ba fuus ñu neguñu lola la tuba bi jema jang ba defar filisdar tangor ak ab sedd di and di feral lola la tuba bi jang ba defar avion may naw tangor ak sedd di and ba wax avion meuna jog ci kaw jaw ji dem manam bu pourcent amé ak ñeddante rek xëccu bu amé rek avion meuna jog jëm ci kaw xëccu bobu di am ci filisdar ñom sedd meuna tax sedd dal di am su ko defé kon bala ñi dugg ci nahnu naqsu alayka naba'uhum bil haqq xana dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala bu mag ñi dañ ci aljuma ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin an-nabiy al-ummiy wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla julli ci yoonent bi alayhi salatu wassalam delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala fasiyena andakiyen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen liñu deglu ci dakar li ko wër ci 88.9 ci kias at li ko wër ci 93.7 ci kaolak at li ko wër ci 105 waye ci jurbel at li ko wër ci 90.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fukk ak ñaar ci suratu al-kahf bi sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna dong la tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamné yalla néna wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legui nak lolou nga xamné moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay kër li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom néna lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momaleen ko su ngeen ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi té lolé lu mu bari bari yalla ñu dana ko def sa'idan jurza mu lay nekkul nak ñenn ci ñi nga xamné xamon nañ né zinatul hayatid dunya aduna ko mom ñu ne ko fa ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hazibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hazibta da nga yaakar ne أن أصحاب الكهف وقنتما والرقيم أتأل وجن بندسين تريا دفتي نمرو نخد نغا ياكار نك كانوا نيوم دنيو نك عجبا غني يمي من آياتنا كسني كيمتان أبنى يمين كيمتان يو خمني اسم لكو نتلي ون نملني أصحاب الكهف مبام راوكو تنيو خمني قمنن لينو كتادون زينة لها إذ أوا كربنغ خميني لقنا al fidiyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidiyatu fidiya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yok ta sax mag taxawagul budé gor ñu ne fatan budé jigeen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidiyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayiwuñu ba seen kattan jeex ñu door ñew na yalla ñun legi ñoni tabarakallah ñu ngi defé kattan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg sheytan nan la da nga gok leg leg sheytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñom lañu gën bañ day tabarakallah batay ñu koy netti is awal fidiyatu yel ka fi taxuntima xunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kah bañ ci dugge fa qalu ñu daal di ñaan daal ni rabbana ayyis ni borom atina yal na nga ñu may min ladun ka fi yaw rahmatan yirmane wa ayyihna yal na nga ñu wajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihna yal na nga ñu wajalal min amrina ci sunu ñu ñu jox rasul ñu tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal
1: akaju sam ba bañu afé ba ñaan ñaan gi yalla daali momit indi programme modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionné ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leg leg muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamné yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg li tax ñu biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya te diko nelaw fuma ginaaw ba nga xamé ne tedd na ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen li nga xam ngir ñu xam ayu lhisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yi tudd di nelaw ak waa

bu fekkon sax yalla dalay yor wursugu seene ngay tedd dina law du tem wursugu dina ñew rek waye su yalla ne me ci ak banket tabarkallu bu ñepp dajé won gi dajé la joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalan ndax gisu len ma tad'un mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len wergi mu dindil len wergi yaram yoy ngeen di wut min doon lay tedu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindil lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermal hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tey yermande yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juñu mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjun bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daane yiko wuur moy fu takutun bejjun bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon li ko yobbe xori ko bi moy lim and ak bejjun bi ciarap fofu la tek bejjun ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waate xomu la koy xori waye du non bejjun ba mu bayyi fofé abdindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mun sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun mbolem ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djublu way bi yalla tabaaraku taala djublu fi nak modi indil layu leer mushrikoone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku taala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak man yatihi azabun yukhfih kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mugal ak kan moy nek ci azabun muqim mugal moko gatchel ak ko xamni ki azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meuna ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meuna ñew ni la jubut waye kuñ xass denc ci bir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna si nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dañ ñu gis na yalla teurele natukaay waye fi ci aduna mom nit ñi dañu war seen natukaay moy ku bax dal day am xaaliss wala day rafet wala day sawar

amon nañu ben serigne daara bu mag bo xamne buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon daat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya neena li da neex bam upp ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci yalla xéer azabun azim mbugal mu reey yalla ñu yalla musa innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lan yadurullah shay'a munu ñoo lor yalla dara munu ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax munu ko jot munu ko gis munu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn munu to lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahzabanna bumu yakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama cine li nga xamne mum li lahum ñu ngi len koy yok bu ñakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yakare ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yakar ne khayrun li anfusihim dedet innama alifinak numli lahum dalen di dolli dilen yexhe li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil len fi dilen dolli xewal dilen yexhe lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubaji bu gude fan beuri djubaji ku djub ku nek nak gattu fanay bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubudi yalla bayiko fi mu gudd fan ak djubudim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën new ay tiyab xol yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla bu mu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ len di yexé bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabu muhin mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisé ki ni mugal da ngay defé né mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé né yow defo dara waye juroom ben ndox kum tok te dang la luma 4 mètres bu juroom ben ndox amé rek nga commencé beuri commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki def ñu ko dara yalla yamal xiyam am na ñoo xam nu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal wi ñi taxaw tangaay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in walahum azabun muhin am nañ bugal go xamne gi dalen di dalal ba nak ñu doy di yalla ñu jall musa ma kana allah yalla ne kut li yazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek

suratu al-kahf gisar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala min ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna do nga tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momulen ko suñu ko fekkon bu ngeen dem fiñ koy bayyi te lolé lu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan jurza mu lay netti nak ñen ci nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolou ci lañu jaaroon ci rob waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hazibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hazibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqim at alli wajni bind sen tur ya def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbam raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nak ci aduna ziratun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxa mbane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidiya moy ko xamne sa doole tambale guti new xana mi ngi yokku tax ak mag taxawagul budé gor ñu né fatan budé jigen ñu né fatatun budé mbolé ñu né al fidiyatu moy al futu watu bi arabu tuddé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex ñu door ñew na yalla ñu légui ñoni tabarakallah ñu ngi defé katan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxal soko defé leen leen ñu nan la da ngay mag maglu leele shaytan nan la da nga gog leele shaytan nan li ngay duggu waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi dañu nañu def ñom lañu gën bañ day tabarakallahu batay ñing koy netti is awal fidyatu ilal kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta duggé fa qalu ñu dadi ñaan dan rabbana ayyis ni borom atina yalna nga di may min ladun ka fi yaw rahmatan yirmande wa ayyisna yalna nga ñu wagalal min amrna ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyisna yalna nga ñu wagalal min amrna ci suñu mirmi ñu jop rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci khuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme mo di ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat mo di suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mene fa darabna ni sadd ala azanihim ta sen nopp ya ni sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndek fonctionner ci nit nit su nek ci biiru yaayam leg leg muy deug ay bruit yu nek ci biti aduna ci muy yengutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yengutu bañu defé ni nit ñang koy yek fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir khuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñenti at gaaya deug la diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñek ci meeri at ak juroom ñenti at
yalla mune ba'athnahum dakkal nañ len ba'athnahum yeenañu len lutax ñu yeelen li na'lam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waad